sibahare kati yo sibi abado sibiata kati yo sibiata de lo sibate le bose ribabado sibata le bose ki alo sibi